0: just give him praise. Siabonga. Siabonga.
1: Power hits all day, every day. Power hits all day, every day.
2: Naganda ino, yeah. Bintu nubo taikana taikana. Bintu subo pati na bino bino. Yeah, sure. Chirufya, iwe chichi.
3: Mukwai.
2: Ngati muntu oita msanga msanga mawera. Osatika chelelelo ni pa social media pa ma Facebook. Ni chinji kansi.
3: No baba jele mrefa nde chiteni. Shero nishu mle njitira kwa tirubudi hai.
2: Nilipa ulendo. Nukoya kunkwala. So ni parking leni vofu ni kila msanga msanga please. Na
3: papa kuna chelo. Shani mulipa ulendo mle kunkwala. Mwansha. Bajele. Last time tu alira ndepo fya kunkwala na tidyo ndefa anga konke one day. Nishi nishi munchira.
2: Ni nkani ya madoda tikuyoji ya tikajia basi tika weleka.
3: Vajira, I don't care if ya madoda mlera ndefyo. Na tine kunchwala nga tamwansende na mwata mwaeko. Ni vishe fya mikumwala mkunchwala every year. Every year February nga ya fika fye Zambia kutenta. Nchwala hapa ni ponsi nchwala. Abantu wafurungala. Zambia, stay up a standstill.
2: Yai, nisie, nikajie, nikayojia. Kuye vani ngachite vya kine. Nika kupeze.
3: Alaba jele nde mikonka. Tapa ishashale nde mikonka. Nga mabele mkonka kunchwala. Ndefo kia ya mwana naini.
2: Maona lomba mwaya kuvya kine.
3: Nazita pale kumwala. Aba, mwala ngoni. Mwala ngoni mwari chenjera sana. Mwala wala kwa tina rishishita na rufufuta de. Nde mikonka. Nde konka. Tapa nishire shala. Otherwise, tapare kumlea na imwewe.
2: Kani mkolo mwako ni mwemba wakantwe. Tuto nibebesha. Ish.

0: tjhesa. Chaka. Ke a tsena ngwana.
1: Gona. Tjhesa.
0: Jesu shebe tjhesa.
1: Tjhesa.
0: Tjhesa wona.
1: Tjhesa tjhesa wona.
0: Tjhesa wona ma.